0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a sauraron mu barkanku da wannan safiya cikin shirin mu na zango na farko na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun tuka hiwa ke muku sallama tare da fatan an waye gari lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a cikin shirin bayan an sha labaran duniya za mu je Najeriya musamman jihar Kano inda musulmi yan dariƙar Tijjaniya daga sassa daban-daban na ƙasar da ma wasu ƙasashe makota suka halarci zikirin Juma'a na shekara wanda aka yi a fadar mai martaba sarkin Kano. Ofishin jakadancin Jamus da ke Najeriya tare da ƙungiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai kuwa sun gudanar da wani taro ne akan ƴancin addini a Najeriya. Shirin gyaran kundin tsarin mulki da majalisar dokokin ƙasar Senegal ta kuduri aniyar yi ya haifar da sabuwar takaddama ta siyasa. To za mu ji abin da ya zafi, amma yanzu za mu fara da halin da duniyar ta waye gari.
0: DW labarun duniya.
1: Adadin waɗanda suka mutu a girgizar ƙasa a ƙasar Venezuela ya ƙaru. Kongo ta fara gwajin sabbin magungunan cutar nan ta Ebola da ta ɓarke a ƙasar. Morocco ta doke mai masaukin baki kuma ta kai zagayen dabda na kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya. Jam'iyyar AfD mai ra'ayin riƙau ta sake zaben Alice Weidel da kuma Tino Chuprala a matsayin sabbin shugabanninta a gabanin zaɓukan jihohi da za a yi a Jamus da za a gudanar nan gaba kaɗan a cikin wannan shekara. An da gudanar da zaɓen ne a taron shekara-shekara na jam'iyyar a birnin Erfurt, inda Weidel ta samu kaso 81 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da Chuprala ya samu sama da kaso 70 a cikin 100. A wajen taron kuwa dubban masu adawa da jam'iyyar mai nuna kyama ga baki sun gudanar da zanga-zanga wadda ta rikide zuwa ga arangama da jami'an 'yan sanda. A jawabin da ta gabatar, Alice Weidel ta ce jam'iyyar na ci gaba da ƙara ƙarfi ta ɓangaren samun magoya baya. A baya-bayan nan dai ƙuri'un jin ra'ayin jama'a a Jamus sun nuna cewa jam'iyyar ta AfD ta zarta gwancin jam'iyyun CDU da CSU, wato na shugaban gwamnati Friedrich Merz. Adadin mutanen da suka salwanta sakamakon mummunar girgizar ƙasa har kashi 2 da suka abku ko ma suka afkawa Venezuela ya ƙaru a yanzu zuwa kimanin mutum 300,000 kamar yadda sabbin alƙaluma na gwamnati suka nunar. Sama da mutane 16,500 ne suka jikkata, yayin da dubban mutane har yanzu ba a kai ga gano inda suke ba. A ranar 24 ga watan jiya ne girgizar ƙasa har sau 2 masu ƙarfin maki 7.2 da kuma maki 7.5 suka afka ƙasar ta Venezuela cikin 'yan daƙiƙoƙi, inda suka fi yin ɓarna a yankin La Guaira wanda ke arewacin Caracas babban birnin ƙasar. Hukumomi sun ba da labarin cewa bayan afkuwar girgizar ƙasar an sake samun motsin ƙasa har sama da 900. To ana shan labaran duniyar ne da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Mazauna yankin da annobar Ebola ta fi kamari a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ɗora fata a kan sabbin magungunan gwaji da aka samar. Bayan da masana suka fara wani bincike a wato magungunan gwaji da ake sa ran samuwa, bayan da masana suka fara bincike a farkon wannan wata akan wasu magunguna biyu da ake fatan za su taimaka wajen daƙile yaduwar cutar. A cibiyar kula da masu cutar ta Ebola da ke Bunia da ke lardin Ituri da ke a gabashin Congo, an fara binciken gaggawa yayin da ake ci gaba da karɓar sabbin marasa lafiya tare da ma'aikatan lafiya masu aiki cikin kaya na kariya. Kwayar cutar da ke haddasa wannan barkewa mai tsanani mai suna Bundigio bata yaɗu sosai ba kamar yadda nau'in Ebola da aka sani tun farko suka yi, kuma har zuwa wannan lokacin babu tartibin magani ko allurar rigakafi da aka amince da ita. shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce zuwa yanzu an tabbatar da kamuwar mutane sama da 1,400 yayin da mutum 300 kuma 438 sune suka mutu sakamakon kamuwa da wannan cuta. To a fagen wasanni kuwa Morocco ta doke kasar Canada da ci 3-0 a wasan da aka buga a Houston a jiya Asabar, inda ta zama tawaga ta farko da ta kai wasan dabta na kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya da hukumar FIFA ta shirya. Azidin Wani kuma Wanahi shine hizar kwallaye biyu kafin wanda ya mai gurbinsa Sufyan Rahimi ya kara ta uku a dabda tashi. Morocco za ta kara da kasar Faransa a zagaye na gaba bayan da Faransa ta doke kasar Paraguay da ci 1 mai ban haushi. Idan har Morocco ta doke Faransa dai za ta kai kusan wato wasan kusa da na ƙarshe a karo na biyu kenan a jere bayan nasarar da ta samu a gasar kofin duniya da aka yi a 2022. Morocco da kasar Masar dai sune kadai kasashen Afirka biyu da suka rage a gasar ta wannan wato ta bana. A dai bangaren kuma kasar Canada ta buga wasa mafi muhimmanci a tarihinta na kwallon kafa, amma kuwa ta zama kasa ta farko da ta kasance mai masaukin baki da aka fitar daga gasar. Sauran kasashen da ke karbar bakuncin gasar wato Mexico da kuma Amerika har yanzu ba su kai ga buga wasannin su na zagaye na 16 ba. Mexico za ta kara da Ingila a yau Lahadi, yayin da Amurka za ta kara da kasar Belgium a ranar wato gobe Litinin. Jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan DW Hausa. Yanzu zan miƙa ku ga Binta Zurmi da rahotannin mu na wannan safiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da asubata, da fatan an waye gari lafiya. A cikin rahotanninmu na wannan safiyar za a ji a jihar Kano da ke Najeriya Musulmi

0: Madalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Alhaji Salisu Argungu da kuma Sama'ila Ibrahim Gulma. Suka ce DW Hausa ku tambaya mana shin sarakunan Kabi nawa ne aka binne a cikin gidan tarihi na Argungu, sannan kuma nawa ne aka binne a birnin Kebbi kafin kafa masarautar Argungu. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Muawiya Abubakar Saddiq na Sokoto ya tuntuɓi masanin tarihi kuma mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan kanta Yakubu L. Ibrahim Bagaye, ga kuma abin da yake cewa.
1: To, sarakuna guda 11 waɗanda suka yi sarauta na Argungu daga lokacin da aka taso daga birnin Kebbi ta hawa Argungu. To, cikin 11 ɗin nan kaga 10 sarauta su, na 11 shi ana yana sarauta. Sannan dukansu in ba mutum guda ba da aka kuci, dukansu kabarinsu suna na cikin gidan tarihi na al'adun kanta. Tun daga na farko shi Yakubu na Bame har zuwa Muhammadu Mera, last sarkin Kebbi mahaifin wannan sarki Kebbi ne yanzu, duk kabarinsu suna na Argungu. Sai na shi wancan na wanda aka binne kuci, wanda aka fitar a shekara ta 1953, shi kabarin shi yake can kuci, amma dukansu su goma duk suna nan a gidan tarihi na Argungu.
2: Amma kamar lokacin da ana can birnin Surame kafin komawa birnin Kebbi, ba wasu sarakuna da aka binne a can?
1: Wajen shekara 131 da aka yi san Surame daga shi Muhammadu Kanta har zuwa sarki na 12, duka kabarinsu suna can Surame, su waɗanda suka yi zama Surame. Surame ka san shi ne babban birnin Kebbi wanda yake yana can cikin jihar Sokoto halin yanzu, kangon birnin. To, don haka duka kabarinsu su waɗannan sarakunan 12 duk suna can a Surame, don 13 sun kai sarauta, amma na 13 shi ya taso ya komo birnin Kebbi. Kaga daga na 1 har zuwa na 12 duka suna can cikin Surame din nan.
2: Bayan da sarakunan Kebbi din suka komo, waɗanda suka komo wato birnin Kebbi kafin kafa Argungu, su kaburburansu suna ina?
1: Su kuma guda 9 suka yi sarauta a nan cikin birnin Kebbi, wanda suka taso daga Surame su suka komo, aka komo birnin Kebbi, sarakuna 9 suka yi sarauta. Daga cikin 9 din, 5 duk kaburansu suna nan cikin birnin Kebbi, amma akwai wani sarki na 14 wanda yake kaga na 13 shi ya taso daga Surame ya komo birnin Kebbi. To, shi na 13 din nan kabarin shi yana nan birnin Kebbi. Sannan na 14 Muhammadu Nasifawa, shi Sifawa ya zauna yana da magajin gari a birnin Kebbi. Don haka cikin hidayen su kabarin shi yana Sifawa ya ta wajen Bodinga. Muhammadu Dangiwa shi kuma da an kai mishi zanga-zanga ya fita daga birnin Kebbi ya koma Yauri, da Yauri ya koma cikin ƙasar Bana can cikin Nijar Aliya, shi kuma kabarin shi yana can. To, saura waɗanda suka biyo baya gare shi duk kabarinsu suna nan birnin Kebbi, sai zuwa ga sarki na 20 wanda yake Hodi kenan, shi ma lokacin jihadi ne. To, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda sun kai sanadiyar watsewa birnin Kebbi, sai ya zama ya bar birnin Kebbi ya koma Auge, daga Auge koma Gero, daga Gero yana kan hanya zai ta Kebbi, sai aka kashe shi a Jan Dutse kusan cikin ƙaramar hukumar jirgin ta Jega, shi ma kabarin shi yana can cikin ƙasar Jan Dutse bayan wani dutse. To, sai kuma wanda ya biyo baya gare shi, wanda shi ya yi yunkurin tasowa daga birnin Kebbi ya komo Argungu, Sama'ila Karari, shi ma akan haka aka bi shi aka kashe shi a cikin arewa, kabarin shi yana can cikin arewa cikin Nijar a halin yanzu, waɗanda suka zama birnin Kebbi kenan. Kaga kabarakuna guda 4 duk suna waje daga cikin su 9, 5 a cikin birnin Kebbi, kuma duka kaburin su an zo an gyara su kamar yadda sauran kaburin suke a cikin nan gidan tarihi na Argungu. Duka haka an zo an gyara su, an gine kuma an yi labelin, an yi rubutu kansu ta waɗanda da sauran wurare.
2: An gyaggyara su haka, su kaburburan waɗanda sun
1: an gyaggyara su, an zagaye su da gine zuwa cibiya, kuma an yi musu fenti, an yi musu rubutu da wancan na Kauko, da can na Jan Dutse, da shi na bana gaskiya dai ba abin nan ba gine shi ba, amma shi ba yana can. To, sai na shi wannan Sama'ila Karari, shi ma wanda yake yana Kauko, da na faɗa macan cikin Nijar wajen Dumega, shi ma shekara 2 da suka wuce muka zo aka gine shi, aka yi labelin nashi kamar yadda aka in ka zo da tarihi na Argungu zaka gane su kowane da rubutun shi, haka nan an kai masauran duka.
2: Warkila, kamar zuwa yanzu kabarin sarki nawa kenan a cikin wannan gidan tarihi na kanta dake Argungu?
1: Sarkin Kebbi na 22 shi ya zama Argungu shekara ta 1849, shi Yakubu na Bame, don haka shi kabarin shi yana nan ciki.
2: Na'am.
1: Da wanda ya biyo baya gare shi a Yusuf Mai Nasara, da kuma Muhammadu Ba'ari, sai shi sarkin Kabe Abdullahi Toga, sai Sama'ila, sai Muhammadu Sama, sai Sani, sai shi Sama wanda ya sarauta labda 1942 zuwa 1953 da Tura suka fitar da shi.
2: Shi Sama'ila kenan Tura suka fitar?
1: Sai Sama'ila Fari, Sama'ila Muji. Sarkin Kabe Sama'ila Muji wanda aka ce farin sarki. To shi da Tura suka fitar da shi na 1953 sai aka kai shi Kuci. To ce ya zama a Kuci zuwa ta 1960 sai Allah ya mishi cikawa kuma sai ya umarci cewa a bar kabarin shi a yi mai shi kabari can Kuci. Don haka shi kabarin shi yana can Kuci.
2: Kuci cikin wata ƙasa take?
1: Kuci a cikin jihar Sokoto kan hanyar ka zuwa Koko. Amma sauran duka suna nan Argungu waɗanda suke kaga idan ka cire shi tun da su goma ne dan na sha ɗaya annan yana sarauta to kaga waɗanda suka zama Argungu kenan. Kaga muna cewa abinda a ciki kabari goma na sarakuna su annan cikin gidan tarihi na Kanta da Argungu.
2: To zuwa yanzu ita wannan makabarta ta nan gidan tarihi na Kanta za a ce ta shafe tsawon wani lokaci kenan da samuwa?
1: To tun lokacin da shi sarki na 22 wanda shi ya fara zama Argungu ya rasu tun da ya rasu shekara ta 1854 kaga daga shekara ta 1854 kawo yanzu tsawon shekarun ita wannan makabarta kenan.
2: A matsayinka na masanin tarihi kuma masanin wannan sarauta ta Kanta, alal misali ya zaka bayyana yadda girman sarautar take da kuma sarakunan da suka mulke ta?
1: To shi girman sarautar masarautar Kanta ai ba bayo bane don akwai rubuce cikin littattafai na tarihi waɗanda za mutum zai karanta ya gani da waɗanda Tura sun rubuta da waɗanda masu jihadi ko Muhammadu Bello sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya rubutu cewa masarauta ce babba wadda yake ga wancan lokacin ta mallake dukkan sashen arewa yammacin ƙasar Hausa ko kuma ƙasar Hausa ga wancan lokacin domin ta iyaka da daular Borno a Yanguru kuma ta iyaka da daular Oyo a Sokoto ga wancan lokacin kaga kenan kusan duk ƙasar Hausa ga wannan lokacin suna ƙarƙashin daular Kabi. Kuma a rubuce yake cikin littattafai na tarihi waɗanda Tura sun rubuta da waɗanda kuma masu jihadi sun rubuta da kuma kundaye na tarihi na gidan masana tarihi na masarautar Kabi duk akwai wannan bayanin rubuce.
0: Masanin tarihi ko mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan Kanta Yakubu El Ibrahim Bagaye a jihar Kebbi da ke Najeriya.

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga Habibu Aliyu daga garin Fanti, jihar Bauchi, Najeriya, wanda take neman sanin shin bayan gandun dajin Yankari akwai wani gandun daji a jihar Bauchi. Domin samun wannan amsa, wakilin Aliyu Muhammad Waziri na Bauchi ya tuntubi Malam Abubakar Muhammad, masanin tarihi.
1: Akwai wani sumufak da yake nan a karamar hukumar Ganjuwa da yake nan Bauchi, sai dai shi wannan gandun dajin karami ne in ka alakanta shi da kaman Yankarin da sauransu, shi ba shi da girma.
2: To ko ya zaka ba mu takaitaccen tarihin wannan gandun daji?
1: Shi dai wannan gandun dajin kaman yanda a can baya na ce yana karamar hukumar Ganjuwa, wanda ta zarar wannan karamar hukuma da cikin Bauchi bai fi kilomita 45 ba tsakaninta da shi. Kuma bayan haka, tun kafin wannan lokacin, wannan gandun dajin yana nan. Kafin daga bisani gwamnati ta zo ta kirkiri wani waje ko kuma ta kewaye wani waje, ko wata kalma da Bature yake cewa ta demarcating kenan, ko ta kewaye wani waje, yauwa, ta yi shinge wajen aje dabbobi haka da sauransu da kawatarwa. Wannan din na ga in zan yi tunawa ya faru ne a shekarar 2005 zuwa 2006, lokacin gwamnan Bauchi Ahmadu Adamu Ma'azu ya kirkiri wannan abun a hukumance. Aka yi wannan shingen da zuba dabbobin da sauransu, amma tun kafin wannan shingen dajin yana nan a wajen. Daga baya ne wajen kawatawa don a dada samar da jejin ya zama wajen menene tourism kenan,
2: wato wajen yawon shakatawa.
1: Wajen shakatawa da bude ido shine daga baya shi karkashin wannan gwamnatin lokacin sai ta kirkiri wannan wajen shingen.
2: To amma shin wannan gandun daji an san shi kamar yadda aka san Yankari yana samun jama'a kamar wajen, ko ko shi bai cika samun jama'a ba?
1: Gaskiya shi bai cika samun jama'a haka kamar in ka alakanta shi da ita Yankari. Dalili shine ita Yankari an san ta sosai, mutane daga sassa da dama suna zuwa. In ka alakanta ziyartarsa da shi da Yankari, za a iya cewa baya samun mahalata sosai. Wannan kuma zai iya kasancewa yana da alaka da misali rashin wannan publicity, shine rasa zama sunan wajen bai daukakawa da sauransu kai. Amma yanzu in ka ziyarci dajin su, saboda shi an yi shinge da kuma dabbobin a wajen, za ka samu dabbobin da wasu ma a Yankari baka gansu ba, sakamakon na Yankari yawo ai suke a cikin daji da sauransu, sai kun shiga mota kun yi nan kun yi waye ku gansu nan, kuma ga suna nan da tabbacin ganinsu.
2: A to kamar waɗannan dabbobi da suke wannan waje, ita gwamnatin jihar Bauchi a ina ta samo su? Wala Allah wani ya ce ko a Yankari ne ma aka je aka ɗebo, ko kuma ya abin yake ne?
1: Ba a Yankari aka nemo su ba, ko daga wannan. Amma dai can lokacin akwai gwamnatin wata ƙasa, wanda a wannan 2005 ɗin zuwa 2006 ita gwamnatin wannan ƙasar ta ba da tallafi ko kuma ta ba da dabbobin don akalla ya kai 279.
2: Wace ƙasa kenan?
1: Ƙasar Namibia a Afirka take.
2: To kamar misali cikin dabbobin waɗanne iri ne, ko za ka ɗan kawo mana wasu daga cikin nau'in da ta bayar a wannan lokaci?
1: A wannan lokacin a cikin dabbobin da ta bayar, ina ga ba ma ina ga ba, ta ba da kaman raƙumin dawa guda 10. Bayan wannan kuma kaman su jakin jeji ko?
2: Jakin daji, wato wanda ake kira da alfadari.
1: Yawa shi ne ake kira alfadari, da aka ga jikinsa haka baki da yawa, kaman baki da fari dai shi aka fi wannan. To a lokacin ma an ba da wani adadi masu yawa gwamnatin Namibian, wannan ƙasa ta ba da jihar Bauchi aka zuba a jejin su. Kamar irin su gwanki, shi ma wasu nambobi adadi masu ɗan dama haka duk suka bayar. To a nan in ka lura da kaman a taƙaice ne na lissafo wasu adadin dabbobi, to a nan in ka lura da haka da magana ta baya, da za ka samu mai zuwa shi kuma Yankari zai jima ya ce ma bai ga wannan gwankin da sauransu ba. irin su gwanki su raƙumin dawan da sauransu, saboda yawanci a cikin daji suke, dole sai ka shiga mota da dai haka dai kafin ka samu ka gansu. Bugu da ƙari kuma manufar bunƙasa wannan shi dajin su, saboda a daɗa faɗaɗa ko daɗa samar da dabbobin dawa a wannan dajin su. Misali, saboda yanzu kamar su dabbobin da suke yankari yawanci suna daɗa janyewa a daji suna shiga da sauransu, duk bincike ya gwada masu kan yi ta ƙasar Kenya ta can da sauransu. To, amma kaga saboda bunƙasa wannan shi ne aka samu wannan dabbobin dawan da dama a wannan shi dajin sumu.
2: To, shin wannan gandun daji na sumu akwai wani ƙalubalen da yake fuskanta ne, kamar misali takwarasa ne yankarin ko kuwa shi komai lafiya?
1: Akwai ƙalubale da yake fuskanta, kamar yadda sauran dadadduka ko gandun daji na duniya su masu kan iya fuskanci wannan ƙalubalen.
2: Kamar me da me kenan?
1: Yawa, kamar yanzu na farko zan iya ce ma kuɗi na iya tafiyar da wannan dajin yana neman ya gagara ko daga gwamnati da sauransu, sakamakon ɗawainiya da sauran abubuwa da yanayin da ake tafiyar da gandun daji. Saboda abu ne da yake cin kuɗi mai yawan gaske. Yanzu bari mu baka misali daga kaman yawancin kuɗi. A wannan dabbobin fara iya samun wata dabba, jinya ko wani abu makamancin haka, to kula da su ɗin ma kawai kuɗin da wannan yake ci abu ne mai mungun yawa.
2: Baya ga wannan, kamar adadin dabbobin a wajen fa, saboda misali watakila akan samu ƙaranci ko kuma yawansu, wanda kamar bisa masana sukan yi bayanin cewa idan aka samu ɗaya daga cikin wannan ƙalubale yakan haifar da matsala. Shin akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan matsaloli a gandun su mu?
1: Akwai. Misali kamar gandun daji akwai abin da ake kira kamar yanzu cikin mutane ba. Ai, su mutane in sun samu yawansu ya yawa, ma'ana kalmar population murna suke gari kaza ya fi kaza gari kaza. To, su kuma a gandun daji akwai adadi na su dabbobin ko namomin daji da ke bukata, wanda shi ne har za a iya tafiyar da gandun daji. To, wanda yanzu haka shi ma wannan gandun daji na su yana fama da wannan matsalar ta yawan abin yana nema ya wuce gona da iri, wanda hakan kuma ya iya bada wahala ko yana bayarwa wajen tafiyar da shi. Wanda kuma zuwa yanzu a bincike na da kuma yadda na ke samun abubuwa na ita kanta gwamnatin jihar Bauchi, a yanzu tana da shiri na ƙoƙarin rage su wannan dabbobin domin a samu yadda za a na tafiyar da gandun dajin. Amma ba ni da tabbacin yaushe za su yi ko sun yi ko ba su yi ba, amma dai bincike na nuna min haka.
0: Malam Abubakar Muhammad, masanin tarihi a Bauchi da ke Najeriya.

0: yanzu ta banda kungiya ta kafu tsawon shekaru shugabannin kungiya sun ce ta tasirantu ga jawo matasa a sanar da su muhimmancin dogaro da kai da dora su akan sana'o'i a cewar saktaran kungiya Ashiru Aliyu
1: wannan shi ya janyo da yawa daga cikin matasa suka nuna ra'ayin suna so su kasance tare da mu wasu kuma iyayen su ma za su request miliyan sai iyayen su a cikin wannan tafiyar
0: yanzu ku alal misali me kuke so ku nufa
1: babban burin mu game da wannan kungiya shine a samu kyakkyawan revolution wato juyin juya hali ta fannin ilimi tattali jagoranci kiwon lafiya da kuma zamantakewa
0: shugaban kungiya ya ce kawo yanzu sun samu nasarori da dama a kungiyar tasu
2: manyan nasarorin da mun ka samu na farko dai akwai kai yara su koyi sana'a hannu yaro shi dogara da kan don in zan ba da misali akwai yaran da mu mun ka kai su sun kai sana'a hannu musamman dinkin tela yaro guda wanda ko kwanan bayan gana hadu da shi waya ma wanda yake ta kai 300 to ya ga ba karaman nasara ta baka kai wani shi dogara da kai ne shi sana'a har yana sayan abubuwan da yake mallaka da kai ne
0: to amma sai dai duk da irin tarin waɗannan nasarori sakataren kungiya ya ce akwai matsaloli da suke fuskanta waɗanda ba su sare masu gwiwa ba
1: kamar mun ga wasu sashin al'umma har yanzu ba su fahimci menene asalin makasudin kungiyar mu ba ta yanda yanzu misali za mu shirya kila wani program ko wani taro ta yanda za a kashe kuɗaɗe zirga-zirga buga takardu a je a gayyato manya-manyan masu ruwa da tsaki daga bangarorin siyasa 'yan kasuwa 'yan boko na makamantansu sai ka ga adadin da aka raba kilar adadin da zai halarta bai kai 1/3 na wanda aka gayyata ba su wannan gaskiya kalubale ne da muke kira ga su al'umman gari da a gyara
0: to ma sauraro ta haka shirin na wannan mako ya kammala yanzu a madadin dukkanin abokan aiki na DW Hausa sunana Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shirin na kuma gabatar nake cewar sai kuma wani lokaci
3: DW Abu Namu
4: Shin ko kun san cewa musgudawa ƴan mata da ba su yi aure da wuri ba na jefa su cikin mawuyacin hali? Sai ku kasance da shirin Abu Namu dake duba batutuwan da suka shafi mata da yara da kuma zamantakewan iyali. Sunana Fatima Muhammad zan kasance da ku a wannan lokaci.

0: Kuma dalla aure dai nufi ne na Ubangiji wanda shike aurar da kowa a lokacin da yaso da ya ga dama, amma duk da haka wasu na ganin wayonsu ko dabaran suke aurar da su. To sai dai akwai masu ganin rashin yin aure da wuri a matsayin rashin farin jini ga ƴan mata, abin da ke sa wasu mutane ke bin duk hanyoyi wajen samun yin auren. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar mu ta Afrika da ke aurar da ƴan mata da wuri, wanda ta zarar mace ta kai shekara 20 zuwa 22 ba ta yi aure ba, sai a shiga musguna mata ta hanyar kiranta da wasu sunaye kamar kwante. Yanayin ba haka yake ba a wasu ƙasashen yammaci da gabashin duniya. Maimuna Gambo Hammawa, wata uwa ce da ke nan Yola, tana cewa
1: a gaskiya babu wani takamaimin lokaci da ya kamata a ce mace ta yi aure. Yawancin mata yanzu sun fiye so su jinkirta aure, su samu su gyara rayuwansu, su kammala karatunsu, su mallaki hankalinsu, a samu ƙwarewa wurin kyakkyawan fahimta, kuma kyakkyawan fahimta wurin ma menene auren. Don haka mata suna samun matsala na jinkirin auren. Bayan kuma mata sun ga cewa wannan ne mafita a gare su, to mutanen da suke tare da su kuma basu gan wannan mafita ba, suna ganin kaman wannan aibi ne ga mata. To don haka ana samun matsin lamba, ana samun musgunawa, ana samun takura daga gun iyalai da al'umma. Iyaye da yawa suna takura, suna musgunawa ‘ya’yansu su sa su dole su ci su aure, su nuna musu akan cewa wato jinkirta aure ba ma halal ba ne. Wato ana duba wannan ta fannin ma addini, wanda kuma in mun koma mun duba addini, shi auren da kansa ma ba dole ba ne. Aure sunna ne, in kuma ‘ya mace za ta kula da kanta ta yi abin da ya kamata, bai kyautu a ga aibi a rashin aure ba. To amma jinkirta wannan laifi ne. To a garin haka yawancin mata suna samun damuwa, suna samun rashin natsuwa, suna samun cuta, wasu har da ma kisan kai. So wannan ya koma ya zama rashin alheri gare mata.
0: A wannan yanki na Najeriya dai akan samu waɗanda rashin yin aure da wuri ya jefa su cikin kunci na rayuwa, kamar Aisha Lawan da ta kwashe shekaru 25 ba ta yi aure ba a nan Yola.
2: Matsaloli mostly a nawa da na fahimta wasu family idan sai in ka je biki an haɗu da wani, an haɗu sai a fara tunziranka wani baka yi aure ba, me kake jira a fara wannan ya faɗa wancan ya faɗa. Gaskiya abin ba daɗi, ko kuma kana tafiya ku haɗu da wani kwana biyu ba ku haɗu ba ku gaisawa, har yanzu ba ki aure ba, kaman kai ka aje kanka ba ka yi auren nan ba. Gaskiya ba daɗi.
3: To a gida fa kina fuskantar wani matsala?
2: A gida ma haka, kowa yana expecting ya ga an ce ka fito da miji ka yi aure, kuma ba wai abin da gare ka ba ne. Sai mazan sun zo sun ce wani zan aure ki kafin nan ka gabatar da su. Da was a time sister na ta fito da miji wai za ta yi aure. Ba zan manta ba ma lokacin a durin Ramadan ne aka tashe mu da asusuba, ana ta zage na cewa ni na kina fitar da miji na kina yi aure wa mutuwa ta shiga shi sister na ma ta fitar da miji ta za ta yi aure wa. Gaskiya na ji ba daɗi, kaman laifi na ne, ni ne ban fitar da miji ba, kuma ba haka ba ne. Yanayin yanzu ba yanayin da ba ne. Maza da kuma samun su
3: a ganin ki me ke kawo jinkircewa yin aure a yanzu sabanin yanda aka saba yi a baya?
2: Gaskiya mazan yanzu an lalace, duniya ta ɓaci, akwai matan banza a waje da yawa. So abin da suke gani za su samu a cikin gida suna samu a waje. So yanzu kwata-kwata ma ba su damu da su yi auren ba.
4: Abu namu maganin akwai mu.

0: sai dai duk da cewa wannan matsala an fi danganta shi ne ga iyaye, amma ra'ayin Malam Shehu Halilu Gire ya sha bamban.
1: Wannan yana faruwa ba mutum ne yake dorawa kansa ba. Yadda Allah ya tsara abu haka zai kasance da shi. Akwai irin waɗannan ƴan mata kuma da yawa a cikin al'umma. Addini ma ya ce irin waɗannan mata da ke shekaru da yawa ba su kai su ga sun samu aure ba a tausaya musu, domin ba son ra'ayinsu ba ne, domin wannan tausayawa da kulawa zai sa ba za su yi tunanin shiga wani hali na asha a cikin al'umma ba. To amma ya ga idan har kai iyaye ku da kuka haife su iyaye ku ne kuke juyawa ku nuna masa irin wannan kiyamata. Mu sani abu duk abin da ya faru hukuncin Allah ne. Sa'annan kuma tabbas da namiji da ya mace ba wanda zai kai munzulin da zai aure yake da halin yin aure yake zai yi wuya a samu irin wannan, musamman mace da ta san cewa kulawarta mafi akasari fiye da rabinsa a gargashin namiji ne. Don haka kokarin ta duk ita ma ta samu wani wanda za ta zauna gargashin sa ta yi biyayya ya kula da ita. To idan har haka bai samu ba da Allah, mu rika musu fata na gari, mu yi musu addu'a, sa'annan kuma mu rika ba su shawarwarin da zai kai ga hankalinsu ya kwanta, su ma kuma har Allah ya fito musu da wanda Allah zai sa su samu su zauna a gargashin sa ya aure su ne.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Juma masauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkamu da kasancewa tare a shirinmu na yamma zango na uku kuma na karshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus sunana Binta Ali Zurmi kuma nake farin cikin jagorantar shirin a wannan zangon inda bayan na gabatar da labaran duniya muna dauke da shirye-shiryen da suka hada da shirin ra'ayin malamai da amsoshin takardun ku sai kuma wasiƙun da kuma sauraro kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Zanga-zangar kyamar baki bakar fata Afirka ta Kudu ta yi sanadiyar rayukan 'yan Najeriya. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu a girgizar ƙasar Venezuela ya ƙaru. An shiga rana ta biyu ta jana'izar marigayi Ayatollah Ali Khamenei a Iran. Najeriya ta ce 'yan kasar ta biyu ne aka kashe a lokacin zanga-zangar kin jinin baki bakar fata na baya-bayan nan a kasar Afirka ta Kudu. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce an kashe mutanen biyu a ranar 28 ga watan Yuni, kwanaki kafin wa'adin da masu zanga-zanga suka sanya wa ma'aikatan kasashen waje na ficewa daga kasar. A cewar ma'aikatar, akwai zargin da ke nuni da cewar jami'an 'yan sanda ne suka kashe mutum na farko, ɗayan kuma mahara ne da ba a kai ga sanin ko su waye ba. Dubun-dubatan al'umma Afirka ta Kudu ne suka amsa kiran kungiyar Rainbow Nation wacce ta shirya zanga-zangar a daukacin kasar. Kasashen Najeriya da Ghana da Malawi sun mayar da martani ta hanyar kwashe 'yan kasarsu daga kasar Afirka ta Kudu. Rahotanni daga Venezuela na cewar masu aikin ceto sun yi nasarar zakulo gawawwaki 300 daga ƙarƙashin ƙasa biyo bayan mummunan tagwayen girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasar. A sanarwar hukumomi ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan iftila'in ya haura mutum 300. Masu aikin ceto daga kasashen ƙetare sun fara kammala bincikensu yayin da fatan neman waɗanda suka tsira da rayukansu ke neman dasashewa. Hukumomi sun ce an sami mutane kaɗan a raye a makon da ya gabata. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya har yanzu mutane kusan 50,000 ne suka yi ɓatan dabo. A ranar 24 na watan Yuli girgizar ƙasa biyu masu ƙarfin maki 7.2 da 7.5 suka afkawa kasar. Hukumomi sun ba da labarin cewa bayan girgizar kasar an sake samun motsin kasa har sau 942 a yankuna. To masu sauraro, labarin duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. An shiga rana ta biyu ta jana'izar tsohon jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian na daga cikin manyan jami'an gwamnatin ƙasar da ke tarban manyan baƙi. Rahotanni sun tabbatar da halartar yaran marigayin uku sai dai ba a ga sabon jagoran ƙasar ba Ayatollah Mujtaba Khamenei. Jana'izar da za a kwashe tsawon mako guda ana gudanar da ita za ta jinkirta tattaunawa domin cimma matsaya ta ƙarshe a yaƙin da ke tsakanin Iran da Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ta Axios cewa ba zai kai wa Iran hari a wannan lokacin ba domin kiyaye tattaunawar da suke yi. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya ce yana son tabbatar da cewar jam'iyyar AfD mai tsatsauran ra'ayi ba ta samu damar mallakar bayanan sirri na gwamnatin Jamus ba. A wata hira da ya yi da jaridar Bild am Sonntag, Pistorius ya bayyana kusancin da jam'iyyar ke da shi da Rasha, yana mai cewa bai kamata a bar muhimman bayanan tsaron ƙasar su fada hannun mutanen da ba su dace ba. Jam'iyyar ta AfD, wadda ita ce babbar jam'iyyar adawa a Jamus, na fuskantar bincike daga hukumomin tsaro saboda matsayinta a kan bakin haure. Duk da cewa manyan jam'iyyun ƙasar na ci gaba da ƙaurace mata, ana sa ran za ta yi fice a zaɓukan jihohi da za a gudanar a cikin watan Septemba da ke ta. To masu sauraro, labaran duniyar kenan, yanzu kuma sai a gyara zama za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. A yi sauraro lafiya.
0: DW ra'ayin malamai.
2: Dambaro fitta ƴan takarar majalisar tarayya a zaben 2027 a jami'ar APC mai mulki a Najeriya ya dauki sabon salo, inda jami'ar ta sauya sunayen wasu ƴan takara. Lamarin da wasu ƴan siyasa ke cewa dauki daura ne ba adalci ba.
3: Ba alheri bane ka dauki haƙƙin mutane na zaben mu kansu shugaba, ka azama kanka bayan kai rantsuwa cewa za ka yi ma mutane adalci.
2: Shin ina wannan rikici zai kai jami'ar yayin da ake tunkarar zabe, kuma ina makomar demokradiyya a cikin jami'a? Wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon.
4: To madalla, domin tattaunawa akan wannan batu, muna ci gaba da neman waɗanda abin ya shafa kai tsaye da sauran masu ruwa da tsaki, domin ganin yadda za a shawo kan wannan matsala da kuma duba makomar irin wannan mataki da APC ke dauka akan makomar demokradiyya da kuma zaben 2027 dake tinkarowa a Najeriya. To makamin nan muna tare da malamai da zamu tafka wannan muhawara tare a ɗakin gabatar da wannan shirya, akwai Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, da akwai kuma Musa Tijani Ahmad, sunana Abdulrahim Hassan. To kai tsaye, ina ga Musa zamu fara da kai. Ya kake ganin wannan salo da ita APC ta fitar na ganin cewar za ta dadada wasu ƴan majalisu da basu iya tsallake zabukan fiddagoni ba, na ganin an yi doki dora a wasu jihohi?
5: To lallai Abdulrahim, wannan zamu iya cewa karan tsaye ne ga demokradiyya, abanda jami'ar APC ta yi a tarayyar Najeriya kusan abun kunya ne.
4: To amma me yasa watakila kake kana abun ta fuskar kamar karan tsaye ga demokradiyya, tunda kamar ana ganin watakila su shugabannin jam'iyya sun dauko waɗanda suke ganin za su iya cirewa jam'iyyar kitse a wuta ne a babban zabe dake tafiya? Watakila waɗanda aka karba a hannunsu ana ganin ba za su iya kai labari ba.
5: To wannan ya kamata a duba ba a matsayin mizani. Abin da ya kamata a duba a matsayin mizani shine tunda zaben nan ya tinke akai, ko kuma kato bayan kato akai, waɗanda talakawa suka zaba, ƴan Najeriya suka zaba, kaga suna da yakinin cewa za su kai labari. Amma bai kamata kawai jam'iyya ta yi gaba gaɗe kawai ta ce ai wani bai cancanta ba.
4: To Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, shi Musa yana ganin kamar wannan karan tsaye ne ga demokradiyya, ba ka ganin ita demokradiyyar ita ta bada wannan dama?
6: Demokradiyya ce ta bada wannan dama, amma kuma turan gini turan zane, kuma an bar shiri turani. Abin da yasa nake faɗin hakan shine tsarin farko ma na zaben fiddagwani da aka ce an dau tsarin nan na 18A ko kuma maslaha, wato consensus. To tun daga nan ma kai ko kullun ya baje, saboda ka san me an taho, wai gwamna ne, misali in a jaha ne gwamna ne yake zama da mutane, sai a ce an zazzauna an zabuwa ne a haka da haka aka fitar. Idan kuma ma dan takarar gwamna ne, sai ka ga ma fond din ma an kisiyarwa kowa, wai sai mutum daya, ko kuma ma ai ta aika sako kamar yadda kaga dambaruwa da ta faru a batun neman takarar gwamna a jihar Gombe, yadda misali ɗaya dan takara mai neman takara ya rika kokawa da cewar an ware shi, ba a sanar da shi halin da ake ciki. To tun a wannan lokacin ma aka fara gini akan tubalin toka.
4: Amma ku me yasa misali ba a gani kamar ita jam'iyyar APC tana son ta saka waɗanda suka hidimtawa jam'iyya ne, watakila maimakon a kawo wani?
6: Ba laifi bane idan tana so ta saka waɗanda suka hidimta mata, sai su shiga aljihun shugaban ƙasa ko gwamna a ba su mukamai nan da daddu. Amma wannan magana ake ta ƴan takara da za su shiga takara da za a zaba, kuma an ji an yi zaben ƴan tinke, da cewa zaben ƴan tinke amma ban ni har gwara ma zaben delegate da na ƴan tinke. Delegate ana siyan su a ba su kuɗi su zaba mutum ko misali. To amma ƴan tinken ma wai sai a ce 1 10 20 100 kowa ya gani an ga yadda aka yi, an kuma fitar an nuna yanzu sun manta cewar zamanin ci gaban wato yada labarai ne, duk abin da suke ana dauka ana yadawa gashi kuma an gani, kuma hakan aka sanar. Haba mallan, an yi gini akan tubalin toka, ina zai dore?
4: Amma an ji shi shugaban majalisar dattawa Akpabio yana maganar cewa ai su yi hakuri, watakila wannan wata dabara ce na ganin kada a yi antipati ko kada a yi wa jam'iyya zagon ƙasa. Baka ganin Musa wannan wata hikima ce na ganin cewa an dinke baraka kamin babban zabe?
5: Ta range ne ta ranza ne, kamar yadda Abdulkarim ya fara shamfada a kai. Abin da ya kamata a yi shine kamar yadda na fara bayani, shine batun zancen a tabbatar da adalci. Babu zancen cewa wai za a sakawa, ni bana goyon bayan cewa wai saboda ai wani dan jam'iyya ne, wani dan majalisar tarayya ne, dan majalisar jiha, ya kamata a saka mai da kujera kaza ya dawo. Babban sakawa dan siyasa ko kuma dan jam'iyya mai mulki ko ma wace jam'iyya shine ka je kai wa al'umma hidima, su ya kamata su ga cancantar dawo da kai majalisa ko kuma su sauya ka. Mutane su suke da dama, su suke da zabi. Abin nan harka ce ta jama'a, harkar jama'a kuma abar ta cikin jama'a.
4: Ba wai jami'a ba ce za ta ranka farko ko a wadi mulki na farko kai ta hidimtawa al'umma an ga kokarin ka. Shi yasa yanzu su kaman shugabannin gudanarwa na jami'ar APC ba sa son kawai ka hidimta al'umma kuma ka tafi, ya kamata ka dawo ka kara hidimtawa al'umma.
5: Wannan jami'a kenan ta fi su al'umma kenan ganin abubuwan da ya kamata su. Yanzu kamar misalin dauke dan majalisa daga Kano ko daga Jigawa da Katsina, su mutanen Kano ko mutanen Jigawa ko mutanen Katsina sun fi uwar jami'a dake zaune Abuja, sannan dan majalisar su daga cikin su ya fito tare da su, yake san san halayyarsa, san san dabi'unsa. Idan ma sauyawa za a yi, su ya kamata su sauya, ba wai jami'a can daga Abuja ba kawai a yi kitso da kwarkwata mutum ya cancanta ko bai cancanta ba da sauransu. To akwai irin abubuwa na kamar zarge-zarge ma da yawa. Akwai batun fadin, dukkan Najeriya suna sanar da zancen fadin ko kuma nace cushe da ake yi a kasafin kuɗi da su yan majalisar nan suke yi. To shi yasa suke son su yi rafa-rafa su dawo da yan majalisar da za su rafa musu asiri, da za su binne wannan duk abubuwan da suka yi da kulumboto da makamantansu a wajen ganin sun ci gaba da kasancewa kan madafin iko.
6: To aka san shi kansa ba shugaban majalisar da tijan Godswill Akpabio, akwai ran da ya ce to za mu yi kokari mu tabbatar da cewa kun sake dawowa.
4: To
6: shine zai kokarin su dawo ko kuma al'ummar da suke mulka.
5: To muna ba shi da wannan horamin a tsari na demokradiyya.
4: Akwai su wato masu kare wannan jam'iyyar ta APC, watakila muka same su kamin mu karkare shirin za su zo su kare matsayar su akan wannan zargi. Akwai Professor Kamilu Sani Fage mai sharhi akan al'amuran siyasa. Shin a mahangarku ta masana harkokin siyasa din nan, shin wannan ci gaba ake samu a harkar demokradiyyan ko a ita APC tana da wata fuska da take ganin wannan shine mai bullewa?
7: Wannan ba ci gaba bane, ci baya ne ma. A gaskiya wannan abun da ya nuna ba demokradiyya ake yi ba, domin in a demokradiyya ne mutane su za su zaɓi wa'anda za su musu takara. Idan zaɓe ne na cikin gida, ƴan jam'iyya ne za su zaɓu wa'anda za su musu takara. Sannan in suka fito ko ta jam'iyya ta fito da nasa, to kuma sai a zo jama'ar gari su zaɓu wanda za a ba wa mulki. Don haka a ce an samu wasu bayan an yi zaɓe na cikin gida, wasu kuma su zo su cancanza, to wannan ba demokradiyya ba ne. Sannan abu na biyu, wannan ya nuna ba jam'iyya ake da su ba, kawai wata kungiya ce ko club na wasu tsiraru wanda suke ganin su suke da ita jam'iyyar, su ne za su dauki dora. Domin a ka'idar jam'iyya, da ɗan sanna karkarami da babbar ya'yanta ne, amma a ce ga wasu su ne za su juya, to kaga wannan an fita daga tsarin demokradiyya, an fita daga tsarin jam'iyya, an koma wani tsari daban, za a ce ko na mulkiya ne wa'anda wasu ne suke da al'amarin. Wannan kuma babban ci baya ne ga ita jam'iyyar da ta yi irin wannan. Wannan kuma ya nuna abu na uku, cewa su ba su ma koyi darasi ba. Irin wannan karfa-karfa da karma-karya ba abin da ya haifar illa rigingimu. Ko a kwana-kwana bayan nan in aka duba shigen irin wannan abubuwa da su suka taimaka har ita jam'iyyar PDP lokacin da take kan ganiyarsa ta kitsawa kanta rigingimu, shigen irin wannan wanda kuma ya taimaka ta fada a zafi.
4: To amma Professor, baka gani watakila ita APC tana kokarin ta dau darasi ne daga ko ta bullo da ita nata dabarun na ganin cewa ta fada irin komar da ita PDP ta rasa na rashin koma kan mulki, ba yasa ita ta bullo da ita irin nasu dabarun?
7: Wannan ba dabara bace, amma dabara ce, to dabarar rashin dabara ce. Domin ai ba wanda za a ce wannan shine jam'iyyar APC din. In ka duba yanzu duk wa'anda yanzu suke ɗauki dora ɗin, ba ma da su aka ƙirƙiri jam'iyyar ba, kawai yawancin su shiga suka yi daga baya ɗan wato kiɗan kinajiyo, yanzu da yake ita take shan ganiyar mulki shi sa ake rabubunta. Yanzu da zarar a ce ba ita ba ce ta goma shinta ya kasa, duk wa'annan da take ganin suke ɗauki dora ɗin za su dauki kayan su ne su fita su koma wata jam'iyya. Misali in ka duba nan da shekara mu ce 10 baya ko 11 ai ba ma wani abu da ake kira jam'iyyar APC, amma yanzu da yake ita ce take kan mulki shine duk wa'annan suka dora. Kuma ko shakka babu wannan abun da suka dauka sun dauki matakin ruguza ita tafiyar ne kawai a yanzu dan tana da karfin gwamnati shi yasa ake gani, amma waye za su yanke hukunci? Jama'a ne. Idan jama'a suka ga ana musu kama karya in an zo akwatin zaɓe a nan jam'iyyar za ta ga ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba.
4: Na'am, Professor, mun gode, za mu sake dawowa gare ka. Suleiman Babayo, bisa ga dukkan alamu da yawa daga cikin mutane na ganin kamar wannan dabara ta APC ana ganin kamar yi wa demokuraɗiyya karan tsaye ne, amma ana ganin waɗanda ba su samu sunayensu a kan takara ɗin ba sun fara tsallaka katanga zuwa wasu jam'iyyu. Shin wannan kana ga mataki ne da ya kamata su ɗauka, ko da ya kamata ka tsaya a jam'iyya ka martaba muradin jam'iyya da daɗi ko babu daɗi?
8: Abin da ya dace shi ne martaba muradin jam'iyya, amma ita ma jam'iyya kamata ta martaba muradin 'ya'yan jam'iyya. To a nan ne aka samu matsala, saboda galibi da ba su ita jam'iyyar siyasa abin da ya kamata a sani ita fa dama an kafa ta ne domin zaɓe, wato domin ta yi nasara a zaɓe a ƙarƙashin manufofinta. To amma mu abin da yake damu ba musamman a ƙasashenmu siyasar ita ce duk wanda bai samu takara ba akwai matsala. Su kuma jam'iyyun siyasan sai suka zama tunda dole ta su za a bi, maimakon su tsara yadda ko da ka rasa za ka san cewa an maka adalci, wato wajen gudanar da zaben fitar da gwanin, wajen tabbatar da cewa ɗan takaran ya fito ta hanyar da doka ta saka, yanda kai kanka ko da ka fita magoya bayan kamar za su iya cewa to ai babu abin da aka maka. To amma yanzu abin da yake faruwa shi ne wato jam'iyyun musamman waɗanda suke da ƙarfi su kamar sun buɗe ƙofa ne. Idan 'yan takara suka taru musamman kaga APC, abin da ya sa yanzu ake taruwa gaskiya shi ne wasu suna tunanin saboda ƙarfin jam'iyyar yadda ta yaɗu zai sa su ci zaɓe, wasu kuma suna ganin a'a tunda jam'iyyar ne take da gwamnati ita za ta murɗa su ci zaɓe. To kaga duka waɗannan abubuwa ne da suka saba ma tsarin demokuraɗiyya. A kowace ƙasa na duniya akwai inda jam'iyya ne saboda ƙarfinta take cin zaɓe, akwai kuma inda 'yan takara ne saboda ƙarfinsu, saboda wato tasirin 'yan takara ne suke cin zaɓe, wato kowa ya tsaya a wannan mazaɓan shi ne za a zaɓa ba jam'iyya ba. Akwai kuma wuraren da jam'iyya take samun nasara. To mu duka mun kwaba abin saboda muna tunanin wato cewa wasu suna tunanin za su tsaya ne saboda makamin ba samu ba su yi gaba, amma gaskiyan abin shi ne lokacin da aka tsara zaɓen nan da an zo ba a yi wannan kirge na banza da wofin ba, an yi kirge na sahihi, duk ko da jam'iyya tana da ƙarfi a tabbatar cewa kai ka ci ne ta hanyar da doka ta tsara, yadda kai kanka ma ba za ka mara ma ɗayan baya, saboda ai duka in jam'iyyar ta samu dukan ku ne kuka samu. To amma yanzu wasu suna cikin jam'iyyar kowa ya san cewa fa za su kasara jam'iyyin ne. Kuma karkamanta akwai juhohin da ko zaɓe ma ba a yi ba, kawai aka sai jam'iyyar a shiga a kulle ƙofa sai a ce an tsaida wa wane takara. Duka abubuwa ne da suka kuma ba tare ma da amincewar sauran 'yan takaran ba.
4: To amma Babayo, kamar watakila jam'iyyar PDP da ake gani ita tafi jan dogon zango in banda yanzu da APC take watakila biye mata, ana gani kamar tsarin da suke da shi ne na cewar idan daga gamna, idan ka gama gamna za ka shiga majalisa, kuma sai lokacin da hali ya yi, kuma duka 'yan siyasan nan ana gani mutane ɗaya ne. Me yasa yanzu ake ta da jijiyoyin wuya tunda daman sai ka yarda da wannan tsari, shi yasa za ka kwaɗaitu da shiga jam'iyyar domin ka shiga ka shiga?
8: To shi ne kamar abin da Farfesa ya faɗa tun farko, ka duba ai jam'iyyar PDP ba rana ɗaya ta faɗi ba. Jam'iyyar PDP ta faɗi ne sannan a hankali, daga kuma abin ya fara tun daga lokacin da ita kanta jam'iyyar PDP ba ta farga ba. Kamar zaben 2003 da aka ga cewa jam'iyyar PDP banda a Kano babu inda ta rasa gwamna, amma ta samo jihohi irin su Gombe, su Kogi. Amma abin shi ne a lokacin 'yan siyasa nawa suka fita, me ya sa suka fita, har aka zo 2014 lokacin da shugaban ƙasan yake faɗa da gwamnoni aka yi zaben kungiyar gwamnoni aka ba mu wani nasara gwamnan Plato gwamnan lokacin David Jonah Jan shi kuma gwamnan Rivers ana gani shi yace suka zo suka fita aka yi sabuwar PDP aka yi wai aka kassara su suka koma APC duk sai ka duba ita ma jam'iyyar APC ta dauki wannan hanyar ne ko kuma babu ya kamata kuma a ce da ita ta gyara kurakuran jam'iyyar PDP ne in ka duba kuma matsalan shine hatta sauran karanan jam'iyyu da zaran jam'iyya ta fara cin zabe sai ta shiga irin wannan hali wanda ya kamata a ce da yanzu demokradiyan ana matsayi ne na gyara shi dole dai mun san cewa dama duk wanda ya shiga siyasa galibi musamman jigajigan 'yan siyasa an san dan takara ne to amma in aka dai kwatanta adalci zai fi nuna cewa wato muna takaran da nuna sanin ya kamata da sauransu inda a ce a nuna adalci kaga yana zai mu ce su ma 'yan siyasan da waɗanda suka fadi tunda wannan abin an yi shi a zahiri su nuna sanin ya kamata ba sai sun fita a jam'iyya ba to amma duka abubuwan sun dagule kawai za a iya cewa
4: na'am to muna tare da engineer Daniel Kadzai wato coordinator ne na yakin neman zaben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a yankin Arewa maso gabashin Najeriya engineer kaji watakila kadan daga cikin zantukan da ake tattaunawa shin menene sirrin wannan tsari na APC ne na sauye sunayen yan takara musamman yan majalisu
7: wannan soya sunaye da aka samu ya kasance ne domin ana kokari a tantance waɗanda su cancancin kujeran da kuma wanda suka cika dokoki wanda aka zata na irin mutanen da za su kasance a waɗannan ko kuma su tsaya su nemi zabe a waɗannan kujeru wanda kaga aka yi gyara to kuma ana yi wannan da ganin da hangan nesa ne domin kar a gaba a zo a samu wayansu challenges kamar court cases da wayansu abubuwa so wannan ayi shi da manufa kyakkyawa ne domin a tantance waɗanda za su zo su wakilci jama'an Najeriya kuma su yi abin da ya kamata ya dace wa 'yan Najeriya
4: to amma su idan har kana maganar dan a kaucewa kwangaba kwambaya kotu su watakila waɗanda za su ɗaukaka ƙara za su ce ai waɗanda aka sauya sunayensu su ba su shiga zaɓuka ba
7: to ranka dai a kowane jam'iyya tana da tsarinta kowane jam'iyya kuma tana da shugabanni wanda su suke zauna su zartar da yanda za a gudanar da harkan ko screening na members ko kuma yadda dai za a yi kamun a shiga takara so waɗannan ai kamun a dauka ai ba wai an yi shi lokaci daya bane an yi shi ne bayan an kawo shawarwari daban-daban an kawo koke-koke daban-daban an zauna ne an ga cewa ya dace a yi wannan canji da aka yi ba wai an yi don a musguna ma wani ko wata akan ko wani ya fi shi gata ko wani abu ba an yi ne domin tsarin yadda tsarin ta dauka kuma yanda abinda jama'a mafi rinjaye suka so a yi ba wai don a yi a kawo wani wata damuwa bane a cikin kungiyar a cikin wannan
4: jam'iyyar
7: a cikin party
4: na'am engineer Daniel Kadzai kenan kaji abin da yace Abdul Karim kamar daga dukkanin bangarori na masu korafi ana maganar akwai waɗanda suka shigar da ƙarrake kusan sama da 700 shin kana ga ita jam'iyyar APC tana da lokaci watakila na iya shawo kan wasu daga cikin waɗannan ba tare da sun balle ba
6: wato Abdulrahim ita jam'iyyar APC da ma gwamnatin APC din ta tarayya kullun ƙarawa kanta matsaloli take da kanta yanzu kaga ga wannan matsala da aka samu ga korafe-korafen 'ya'yan jam'iyya tabbas ka san ba idan wasu sun haƙura su zauna wasu ba za su haƙura su zauna ba daga nan za su ci gaba da tabbatar da cewa sun kayar da ita kanta jam'iyyar a yayin zabe babban zaben kasa ko baya ga kuma
4: bari mu ji wannan gaba tana da matukar muhimmanci engineer akwai wani shiri da kuka yi na ganin haka bai faru ba saboda akwai fargaba ko zargin cewar lalle waɗanda ba aka kwace musu ko aka sauye sunayensu za su yi muku zagon kasa
7: a wannan maganar kwacewa ya kamata a gyara ba wanda aka kwace mishi sai dai kuma waɗanda tsari da aka sa ne bi bai febo nasu ba so tsarin din bai febo nasu ba shi yasa party take gyarawa kuma in zan koma ga maganan da shi dan uwa yayi, ai kowane party a Nigeria tana da matsalolin ta na ciki, internal crisis nata. In ka lura ai a PDP ai ka in ka lura ma ai suna da faction kala kala. In ka koma ADC ne ma ana kotu, in ka tafi NDC ma ana kotu.
4: To amma yanzu kamar waɗanda ƴan jam'iyyar ku da kuke ganin watakila tsarin bai musu ba, waɗancan jam'iyyu watakila su ne za su zama kamar makomar su, kuma za su iya muku illa a babban zabe.
7: Ai dama in kana cikin gida za a iya samu kananan miskiloli wanda a cikin gidan za a samu wayannan matsala domin ba a gama fahimta juna ba. So ina kyautata zato in dai har mutum yana da kishin ganin cewa wannan gwamnati ta APC wanda ta kawo canji masu ma'ana a Najeriya, in dai har mutum yana da kishin ganin cewa a ci gaba, ai ko da an cire shi ba wai cewa an cire APC ba, dama party ta tafi ko kuma manufa ƴan Najeriya ta tafi ko kuma wannan gwamnati manufarta ta tafi, shine burinmu, ba wai cewa manufa mutum daya don an cire shi ba. Muna kira ga irin wayannan su yi hakuri, ai wurin yana da girma, in ka nemi House of Reps ko ka nemi Senate ko ka nemi House of Assembly don baka samu ba, bai kasance cewa ai bayan wannan zabe ba za a baka wani kujera ma maybe wanda zai fi wannan ba. So ana kokari a cikin party a sasanta wayannan, kuma na sani kwarai da gaskiya shugabannin party nan suna da wannan wisdom da za su bi domin a sasanta wayannan. Mu ba mu so mu yi kalmomi wanda zai tafi tu kamar hash
4: ne, sauri
7: su yi hakuri,
4: na'am,
7: kauri
4: kamar
7: su yi hakuri ya
4: na'am. Professor Kamilu Sani Fage, kaji abunda engineer Daniel Kadzai yace ba maganar dauki dora bane, suna kokarin tsaftace tafiyar ne domin gudun kitso da kwarkwata. Shin yaya kake ganin idan har aka tafi haka zuwa zabe da ke tafe?
9: To wannan dai abun da iko jam'iyyar ta yi, a gaskiya za a ce zai zama zakaran gwajin dafi, domin kamar yadda shi engineer yake faɗa, kai gaskiya ne kowace jam'iyya tana da tsarin mulkinta da dokokinta, amma a Najeriya dokar ƙasa, tsarin mulkin ƙasa da kuma dokokin zaɓe ai sun fi ƙarfin kowa. Yanzu wa'annan akwai dokokin zaɓe abin da aka wa karan tsaye da yin wannan hukunci. Yanzu abin da ya rage shi ne a ga ita hukumar zaɓe me za ta yi a kan wannan, sannan kuma a ga me ko suna za su yi idan an kai musu ƙarar wannan abu. Na haka ni inda na gani kawai wannan abin da ita jam'iyyar da wasu 'yan jam'iyyar suka yi, wato in ma gyara suke zaton sun yi, to gyaran ganga Abzunawa suka yi, sun yi kokarin su toshe kankanin matsala, sun
4: buɗe
9: manya-manyan matsala.
4: To Abdulkarim,
6: to dama tambayar da zan injiniya kenan, ina hurumin doka anan da kuma batun demokradiya an tashi daga a turanci misali primary election ya kuma primary selection kenan?
4: To muna samun labarin cewar injiniya Daniel lambarsa ta katse. Musa, shin kana ga yaushe za a zo gaba ta demokradiya Najeriya da za a daina irin wannan doki dora da kuma mutunta manufofin jam'iyya, ko dadi ko babu za ka zauna babu maganar antiparty?
5: To abin da ya da kamar wuya duk da kamar bayanan da ke fitowa, kamar misali da muka dauke demokradiyyar kasashen da suka gawurta irin su Amurka, kaga yanzu Amurka a gobe take cika shekaru kusan 250 kenan da tsayawa da kafafunta al'amuran da suka shafi Najeriya. Najeriya kuma misali a wannan kadamin ana zancen shekaru kusan 25 zuwa 26, lokaci ne mai tsawo. Duk da Najeriya kasa ce da ke da kwararrun mutane jajirtattu waɗanda suke da ilimi da fikira na siyasa da demokradiya tun daga jamhuriya ta farko kawo yanzu, amma tafiya ce mai nisa.
4: Baba yau a ƙarshe, shin kana ga kamar wannan tsallan baɗake da wasu ke daga jam'iyyar APC zuwa wasu ƙananan jam'iyyu, shin mafita ce zuwa waɗannan ƙananan jam'iyyu, ko da ya kamata ne daman su tare wuri guda su magance matsalar domin su tinkari babban zaɓe?
8: Idan ka duba za ka iya cewa suna sama ma kansu mafita ne. Akwai waɗanda idan suka fita za su iya cin zaɓe dama a karan kansu, saboda sun san cewa mazaban da suke ko kuma yankin da suke yanki ne da mutum yake da tasiri zai iya cin zabe a kashin kansa. Amma babban abin shine su ba matsala bane waɗanda suka fita a jami'a. Ai babban abin da jami'a za ta kula da shi su ne waɗannan masu zagon ƙasa da suke cikin jami'a waɗanda a dare ɗaya za su juya mata baya kamar yadda ya faru a wasu jihohi a baya.
6: Kuma dama akwai matsalar rashin aƙida, da yawanci shi yasa jam'iyyun baya a jamhuriya ta ɗaya da ta biyu akwai aƙida ta kowace jam'iyya da manufofi. Wannan jam'iyya ta zo ne don ciyar da al'umma ta fannin harkokin noma, wannan jam'iyya manufofinta shine kwatarwa talakawa yanci, wannan jam'iyya manufofinta shine kare muradai kaza da kaza. Yanzu waɗannan jam'iyyun na wannan ƙarni menene muradin su, menene manufofin su? Duk babu. Da haka su ma masu zaben babu aƙida, me za a ba su, wa za su jefa ƙura'a? Mafi akasarin su. Shi yasa iyar ko kuma ce shi yasa siyasar ma gaba ɗaya kullun take ƙara ragargajewa, ba manufa, ba ida, ba tsari.
4: To wataƙila saboda lokaci za mu ce yanzu dai kallo ya koma ga 2027, kuma za a iya cewa zaɓi ya ragewa mai katin zaɓe. Godiya sosai ga injiniya Daniel Kadzai, ɗaya daga cikin masu jagorantar sake zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu zaɓe na gaba, da kuma Farfesa Kamilu Sani Fage, malami kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum musamman siyasa daga Jami'ar Bayero da ke jihar Kano a arewacin Najeriya, da kuma sauran malamai da ke nan ɗakin, Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, sai Musa Ahmad Tijani da Suleiman Babayo, muke salama da ku daga nan Bon.
0: DW amsoshin takardunku.
8: A cikin shirin muna dauke da bayani ko akwai wani gandun daji mai tasiri a jihar Bauchi da ke Najeriya bayan yankari wanda ya shahara a duniya. Suleiman Babayo ke muku sallama.

0: Ma dalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Alhaji Salisu Argungu da kuma Sama'ila Ibrahim Gulma. Suka ce DW Hausa ku tambaya mana shin sarakunan Kabi nawa ne aka binne a cikin gidan tarihi na Argungu, sannan kuma nawa ne aka binne a birnin Kebbi kafin kafa masarautar Argungu. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Muawiya Abubakar Saddiq na Sokoto ya tuntubi masanin tarihi kuma mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan kanta Yakubu L. Ibrahim Bagaye, ga kuma abin da yake cewa.
1: To, sarakuna guda 11 waɗanda suka yi sarauta na Argungu daga lokacin da aka taso daga birnin Kebbi ta Hauwa Argungu. To, cikin 11 ɗin nan kaga 10 sarauta su, na 11 shi ana yana sarauta. Sannan dukansu in ba mutum guda ba da aka kuci, dukansu kabarinsu suna na cikin gidan tarihi na al'adun kanta. Tun daga na farko shi Yakubu na Bame har zuwa Muhammadu Mera, last sarkin Kebbi mahaifin wannan sarki Kebbi ne yanzu, duk kabarinsu suna na Argungu. Sai na shi wancan na wanda aka binne kuci, wanda aka fitar a shekara ta 1953, shi kabarin shi yake can kuci, amma dukansu su goma duk suna nan a gidan tarihi na Argungu.
2: Amma kamar lokacin da ana can birnin Sura mai kafin koma birnin Kebbi, ba wasu sarakuna da aka binne a can?
1: Wajen shekara 131 da aka yi can Sura mai, daga shi Muhammadu Kanta har zuwa sarki na 12, duka kabarin suna can Sura mai, su waɗanda suka yi zama Sura mai. Sura mai kasance ne babban birnin Kebbi wanda yake yana can cikin jihar Sokoto halin yanzu, kangon birnin. To, don haka duka kabarin su waɗannan sarakunan 12 duk suna can a Sura mai, don 13 sun kai sarauta, amma na 13 shi ya taso ya komo birnin Kebbi. Kaga daga na ɗaya har zuwa na 12 duka suna can cikin Sura mai dinnan.
2: Bayan da sarakunan Kebbi din suka komo, waɗanda suka komo wato birnin Kebbi kafin kafa Argungu, su kaburburansu suna ina?
1: Su kuma guda 9 suka yi sarauta a nan cikin birnin Kebbi, wanda suka taso daga Sura mai su suka komo, aka komo birnin Kebbi, sarakuna 9 suka yi sarauta. Daga cikin 9 ɗin, 5 duk kaburansu suna nan cikin birnin Kebbi. Amma akwai wani sarki na 14 wanda yake kaga na 13 shi ya taso daga Sura mai ya komo birnin Kebbi. To, shi na 13 ɗin kabarin shi yana nan birnin Kebbi. Sannan na 14 Muhammadu Nasifawa, shi Sifawa ya zauna yana da magajin gari a birnin Kebbi. Don haka cikin shi da rere su kabarin shi yana Sifawa waje ta wajen Bodinga. Amma da dangiwa shi kuma da an kai mishi zanga-zanga ya fita daga birnin Kebbi, ya koma Yawuri, da Yawuri ya koma cikin ƙasar Bana can cikin Nijar har yanzu, shi kuma kabarin shi yana can. To, saura waɗanda suka biyo baya gare shi duk kabarinsu suna nan birnin Kebbi, sai zuwa ga sarki na 20 wanda yake Hodi kenan, shi ma lokacin jihadi ne. To, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda sun kai sanadiyar watsewa birnin Kebbi, sai ya zama ya bar birnin Kebbi ya koma Awugi, daga Awugi koma Gero, daga Gero yana kan hanya zai tafi Kebbi, sai aka kashe shi a Jan Dutse kusan cikin ƙaramar hukumar ta Jega, shi ma kabarin shi yana can cikin ƙasar Jan Dutse bayan wani dutse. To, sai kuma wanda ya biyo baya gare shi, wanda shi ya yi yunkurin tasowa daga birnin Kebbi ya komo Argungu, Sama'ila Karari, shi ma akan haka aka bi shi aka kashe shi a cikin arewa, kabarin shi yana can cikin arewa cikin Nijar a halin yanzu, waɗanda suka zama birnin Kebbi kenan. Kaga kabarin guda 4 duk suna waje daga cikin su 9, 5 a cikin birnin Kebbi. Kuma duka kabarin su an zo an gyara su kamar yadda sauran kabarin suke a cikin nan gidan tarihi na Argungu, duka haka an zo an gyara su, an gine kuma an yi labelin, an yi rubutu kansu to waɗanda da abu saman wurare,
2: an gyaggyara su haka su kabarin waɗanda sun
1: an gyaggyara su, an zagaye su da gine zuwa cibiya, kuma an yi musu fenti, an yi musu rubutu da wancan na Kauko, da can na Jan Dutse, da shi na bana gaskiya dai ba abin nan ba gine shi ba, amma shi ba yana can. To, sai na shi wannan Sama'ila Karari, shi ma wanda yake yana Kauko da na faɗa macan cikin Nijar wajen Dumega, shi ma shekara 2 da suka wuce muka zo aka gine shi, aka yi labelin nashi kamar yadda aka in ka zo da kari na Argungu zaka gane su kowane da rubutun shi, haka nan an kai mu sauran duka.
2: Warkila, kamar zuwa yanzu kabarin sarki nawa kenan a cikin wannan gidan tarihi na kanta da ke Argungu?
1: Sarkin Kebbi na 22 shi ya fara zama Argungu shekara ta 1849, shi Yakubu na Bame, don haka shi kabarin shi yana nan ciki.
2: Na'am.
1: Da wanda ya biyo baya gare shi a Yusuf Mai Nasara da kuma Muhammadu Buhari, sai shi sarkin Kabe Abdullahi Toga, sai Sama'ila, sai Muhammadu Sama, sai Sani, sai shi Sama wanda ya sarauta labda 1942 zuwa 1953 da Tura suka fitar da shi.
2: Shi Sama'ila kenan Tura suka fitar?
1: Sai Sama'ila Fari, Sama'ila Muji. Sarkin Kabe Sama'ila Muji wanda aka ce masa farin sarki. To shi da Tura suka fitar da shi na 1953 sai aka kai shi Kuci. To ce ya zama a Kuci zuwa ta 1960 sai Allah ya mishi cikawa, kuma sai ya umarci cewa a bar kabarin shi, a yi mai shi kabari can Kuci. Don haka shi kabarin shi yana can Kuci.
2: Kuci cikin wace ƙasa take?
1: Kuci a cikin jihar Sokoto kan hanyar ka zuwa Koko. Amma sauran duka suna nan Argungu, waɗanda suke kaga idan ka cire shi tun da su goma ne dan na 11 annan yana sarauta, to kaga waɗanda suka zama Argungu kenan.
2: Na'am.
1: Kaga muna cewa abinda a ciki kabari 10 na sarakuna su annan cikin gidan tarihi na Kanta da Argungu.
2: To zuwa yanzu ita wannan makabarta ta nan gidan tarihi na Kanta za a ce ta shafe tsawon wani lokaci kenan da samuwa?
1: To tun lokacin da shi sarki na 22 wanda shi ya fara zama Argungu ya rasu tun da ya rasu shekara ta 1854. Kaga daga shekara ta 1854 kawo yanzu tsawon shekarun ita wannan makabarta kenan.
2: A matsayinka na masanin tarihi kuma masanin wannan sarauta ta Kanta, alal misali ya zaka bayyana yadda girman sarautar take da kuma sarakunan da suka mulke ta?
1: To shi girman sarautar masarautar Kanta ai ba bayoyi bane, don akwai rubuce cikin ta tafai na tarihi waɗanda za mutum zai karanta ya gani, da waɗanda Tura sun ka rubuta, da waɗanda masu jihadi ko Muhammadu Bello, sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya rubuta cewa masarauta ce babba wadda yake ga wancan lokacin ta mallake dukkan sashen arewa yammacin ƙasar Hausa, ko kuma ƙasar Hausa ga wancan lokacin, domin ta iyaka da daular Borno a Yanguru, kuma ta iyaka da daular Oyo a Sokoto ga wancan lokacin. Kaga kenan kusan duk ƙasar Hausa ga wannan lokacin suna ƙarƙashin daular Kabi. Kuma rubuce yake cikin littattafai na tarihi waɗanda Tura sun ka rubuta, da waɗanda kuma masu jihadi sun ka rubuta, da kuma kundaye na tarihi na gidan masana tarihi na masarautar Kabi, duk akwai wannan bayanin rubuce.
0: Masanin tarihi ko mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan Kanta, Yakubu El Ibrahim Bagaye, a jihar Kebbi da ke Najeriya.

0: wanda shi ne za a iya tafiyar da gandun daji. To wanda yanzu haka shi ma wannan gandun daji na su yana fama da wannan matsalar ta yawan abin yana nema ya wuce gona da iri, wanda hakan kuma ya iya ba da wahala ko yana bayarwa wajen tafiyar da shi. Wanda kuma zuwa yanzu a bincike na da kuma yadda na ke samun abubuwa na ita kanta gwamnatin jihar Bauchi, a yanzu tana da shiri na ƙoƙarin rage su wannan dabbobin domin a samu yadda za a na tafiyar da gandun dajin. Amma ba ni da tabbacin yaushe za su yi ko sun yi ko ba su yi ba, amma dai bincike na nuna min haka.
1: Malam Abubakar Muhammad, masanin tarihi a Bauchi da ke Najeriya.